0: Unlakot-unlakot si Bisi katatang ipibandir. Ang mga kausahan ito, makuha kago dako ay katuibig kulaw ito di dako ano na po ay katuibig nga ni nagadyaw na kami pijakilaw ito. Huli ka makutilaga si kapasi jatsaw na kalaw ito ay 2024 inugun nilaw si matilugo wajalaga si naujani. Tanela Noa Paniyok inugun nilaw si matilugo July 5, 2024 dako ay kumahawlaw tinito apang natoksiw tinikamalaw ni nauja ay kumakuti kapinga ni nagadyaw la kami kumakuti la kaji amalaw ikatoy bimay pasitsijin ang ikatigay tuti ikatoy si mga lawton tayo mapasijat sa unang atuti ataw sa nunabot at tanatay liman maligak niyo aming amalaw 8 dako asing ipit hodan aktaw luting dako ang ikatigay lawton ikumakuti la kaji kutako at tanatay lima yung laga na mo ilin niya katsak takat siya lawk tutay chumani kisya ni tako ikumakuti la kaji kunalo na yaksi lawk tut maligangit atok tau gaya lilo tako atok tau siyang ilo lawk tut kasusiti tau kat takating ikumakuti la kaji kut $240,000 ni akile ko jaw le law tun e kanai jakti saputi jaw ning inuki na jam nutuka nga duni amalo $36,000 ta ko ki na jam akile kan ne ko jaw lutin tuwa nga juwi na pera da tau junun no tibi junin ta ko ang jo ko tingi ko makotile ga jiko ikatu bi mi law tut na lagi aksimal lutin kato ibig may pasitigi un uhalimala umajuta ko paniyup ay ilagay katalaw tangin ni kato ibig hujag ilaw tangin tako ilagay tako unika kung nalaw mata amalo nalaw na ilaw tangin tako at sa kung natuko ngayong ituko si si manakato nigin ipatak sa imanang itulaw to Winnipeg me nanilabot tako katigiyak to si majuikipalang may ngatun tako ilagi jang ita sibul la pa chami ilu wingin ni tako tay na la umata ilu wetau si majuid Brookside amalu Saint Vito ilu wetau bigi si majang ni Winnipeg me 1940s 1960s moon tako inuit ukir tatu me ngatun haluna no hatalok si maju pubal lugi atuting tamani 1000 hanigi jang ni inuit utilok si mangitun Malani anaw talik tanak bea miyo akago halaw si medyo 14 ni katatanga aw lamat 1968
1: mi. Atataling ni tuhuhulaw nga ananaga ananaw to nilo atataw lo atataw

0: Lunga. Ang gusto mo lang ng iyo, kasang mo yung mga, tayo may tumita ko lakas mo to lang niya, matula maglakas ko. Nakutay namin, kakto namin, ang gusto mo itong ito nga, sanayan na itong ito nga lang na yun. Loko yung mga, ilang niya mali, kasiya nili, alok sa kalato rat, ako na itilig ako kiyo timig. Akaw rin mapalya kaya may kawalaliga mo. Tayo ma, ang gusto mo, ang ngusi malunga, imayla katatunga, ang ngusi, atok si, saman na, atok si magko, atok sa wala kukiyo timik, sa makto akalwak, sila tinagit, kukiyo sa kakalakalwak tilugit, kukiyo tilalo, makialo na kalwak tilugit, sa makto akalwak tiguro matay natin tinagit, kukiyo timik, awla yung nga, kawali malunga lo, ulum mo tikitok, saman na, kawali malakot, lak, kawin mo nagkulok tunga, kawin mga italo tunga, iltini nilutawin nga lahat, makayalok, lakit, amma, amma, tamakwa, kalunat, amisok lang walang tunga tun, kawin mo nagtilunga, kawin mo nagtilunga, walang ito eh, mahani, sa kanong may kunyaso nga wala kata, mahani, kristero kami, ako libing may kristero kami, inulok tunga, inulok tuwin yung galawak nga kawali lawat ng ito nga kawali malok tuwin kawali lawat ng ito nga kawali makatok niya nga awala lagi makatok niya nga awa nga sa kanyang mo awala nang mata sibulik ka dahil ka sibulibinik ka tamani nyo nakasaw pinalo tuti tayo mga tunyang tayo mga lima utak talago utak talago awala kat talago sa kanyang mulo awa nga kutuha kutuha kapamot Maungalo utak pasutik, maungalo utak kamu kupano utak pasutik, galak pasutik ilang ikasawak nangin. Sa'y may patubinin ko ha, sibulibo, ang kawari malak tilong nga katilawang ito eh. Kasi ang kawari malak tilong nga maunga igliwi na ano, kupan tayo na ano, kutwakap ko na kawari mapalaya silawang nga, abanili, tak kami, kawari magalawak-alawak masyo nga. Nula ko nang patasibulik ka abang nabasik. Kawin masakalalaw mo yung ali, maansak kami nga. Nula ko nang pata. Nula ko nang mata. Tay ma, lalaw mata. Pagkasama kaya sa patuwin yung matali, ubagali, higong lirugot. Pagkasama katura ko na hugot. Sa, maani. Nula ito niya hota, nunami. Nakatunya hota, nuruwi tutunya hota, asinwa rui tutunya hota siwaklo, asinwa kapikaswa nakatamao nga nuwi terumo, asinwa siwaklok tuwi inyo, inuliman, nuwi terumo. Ikwa sibulibot, apungalo asinwa kapalokton, pikasawa makatulik, pisiwi niya sukutay mang, kailiwi naksigo, sukatunay lakatali, sukatunay pinya sota halaktulugili, laktiluta, Sukumaitsyato ko, halaktsyato niya hota, nakatiyo niya hota, tayo maitsyo balaktigun. Ikwale aksakulaw ng sibulibot, maungatik kayo batinik taksaw kayo. Aksakulaw ng, noon naman ang yuklaan pinyukpasutik, noon naman ang yuklaan may ulapaksutik. Tayo maitsyo balaktwili, ubagulli, maani, noon naman takpan tayo nakalito niya, nulak sa matakun na hota. Nakatiyon niya laksuta lo, piyo marilima at tiyatinik, piyo niya pa laksuta. Ano kung nakalito makawalit ako na ito pinakang tamakwa, nutang mo ba lakto yun? Kanok inyutapan ni mga ata, wan ni mga ati, wan ni mga ata, naluroy. Larang ngurungro ko kanok kato niya patubunyalo, ihimasiyo tamakwa, tamakwa taksaw ba lakto yun? Katunyalto niya pala ito ng ilagod. Kapala ko lakso ta. Ilan ni kakalabala ko lakso ta. Katunyalto pa kakala ito ng ilagod. Minutuli. Taka taman na unikako. Dahil niya. Pagyak pala wikikain taka nalupuyo ko ng miko. Dahil mga taka puyo ko akong ukang nasa gulo. Pero lang matulog siya at sa lang mat... Pero wak siyong gama. Pero siya ang mat...
1: Авакка коппаанимиу итивианимиут маанимиулло
0: Sorlusangani maningaktugut inyibibalarun kakasakpalarun nunami paniyatuin nunami. Tekka pisuklitunyawalakmatlini pisakinyakamiyuk yukibanningkluni pisakikamiyuk samayaltukisyani inyibamagutiksamik andukaksamik pisakinyakamiyuk. Ammalu ukaritsahalwangin magkiluaksanga Pugumusukalukuma, pigakapigasasigibunga, ni tukarluang kilaklunga, takkuninga, nunami palaurualumutalalaukuma, kasakpalaurumat nunakku piyuksutik, kappanimiullu, manimiullu, kappakai, kasakpalaurumat piyukkualtukupanik nunakkuami. I was a little bit of a cook. I was a little bit of a cook. I was a little bit of a cook. I was a little bit of a cook. They make pillar with two yard of Nico, a lock closet, the gullet. Kissian, they make pillock blue. Cause it was a study of noon and pan, he let him to nail. Capen to night, blue. You could never let. Kissian hung it up to it, cause it was young Ramada, hung it up to Kissian electric. So got to dig it. I was able to get a little bit of a cook. Kalau nak tinggal ni ialah
1: Aku lagi tujuan ni lagi tak sembuh kan panik. Ay babu ni aku, aku cakap bu pangmani, aku cakap tu kotor kotor sama, okay gila kotor kotor sama.

0: tuttaja minä alpasi. Mä annan liittyy saalangalle rivuuta. Tääkkä ne tuttaja minä, kun jaktiset kautta kiinnittyy, pulaajaktauunna kautta kaavitru jaktostillu, hummilukala jaktostillu. Aaliulu nukkani ilaknengani miksaanut, 40 years kautulikmat, tämä tuo miksaanut. Ukaan jaktohtiloon haumata, mä annan tuossaalongne tavun. Sivullipauldi, kino on mga puhakkaudi. Pia on sivudi.
1: Ei, ilsa piu nga na tukutua miu. Nako mi re toho nga alemi. Tamattini nako mi unikato at mi nitaati sungurati. Nako mi honga. Nako mi to nalakunga uhaw sa hakein sunga. Nalulaktua luoma. Nako mi alik, santi. Ikaw mahatalanga wawiltini. Pi valelan kota nakumik
0: asok nakumik
2: ani humano luk nakumik um misungalik mitamani kong cpc kunikut wami imaha alik inang trilat minut apik suto ngalalem miyo tahaiti si makotale ko ni uti ko malimanga hay nipingani alik ale ge jahasong mi ram ifilosan ti lai ui mga kalagani. Kaya yung siya to paro, minipikuti kitong ako anik. Nalalito ako lo sipisikot. Apiksuti kitong inama na song mata. Apiksuti kaya ng watak kanin. Apiksuti kong mimat. Nakumimay to ako manangat ako nga kunga.
0: Kaya nakao ni Ford ni pinasok si malamman. Ipilakano isyo magilakpiyo.
2: Nutakaw ng natilong apihiyak to vingik. Wow. Tayo mataka, pinaso kami alay ka siya po ni hinihatata, uwikay, akong nakit. Tayo ma ilima ko tafikit siya lang ang logo, alay ka ilo ko hao tama. Tayo ito ni napakon namin at hinihatata, alik dito, itakat sa siya ko tigilo ko. Nakomego tigin miya ka, tema ako niya alopin si Marotto ni tatamit siya na ko.
0: Asugo.
2: Uy.
0: Asugo.
2: Santi na kumeng, takay sila o yung miso ti apikso kayo van yung lumi.
0: Lumi kiti nga, takso nga ane. Ane nga, hungap po yun.
2: Uwa nga lo, hungap pa si tao na kumeng.
0: Tema. Tekan itu temi kata mana itu ketawa mestelo dan ulloh tivo pula reak biu nemat itu semua cewa orang memani dan Luisa tak kebik mana tu sak bilang niati Luisa tunggu sugin.
3: Nego mesanti takkan ia hatau bunga Luisa wajli tak kebik bunga nego me hatau bunga mama dunia makutalo yumi tu selamat sia. Umina sungumat suyo halak mga nunat dini, nunatim ni. Inuk dito sutsia galong ni. Tusa umina sungumat ukaw sivo asio hunago. Taman na isamay na upigi yaga akunialo pigutsinak maali uvat tiniliman. Nakokmi magyalo lago matuin na nikugano haylaki kay nahunga.
0: Nakumi Luisa. Nancy Kane, mana biar nasi ibu ni.
4: Nakumi. Nakumi hatau kuma bunga ali hikat saya langa bodit. Dan ilo itu mega ko angiyo ngitsoni tutavik. Nakumi magyalo for ilo toan ya kago ni pinas semale suti. Hikasiga vihikat siya langa vodit, tahay si siya lodit. Saanti otit si mamma ma, tai matseen emma hau, te hattakalla ahtala, to se on mega vik ääli. Nako me magialo hikat siya langa vodit.
0: Nako me. Nako me. Alas Percy from Kuchak, manna tusak saulari vodit. Go ahead.
5: Yep, hi. Nako me. Aali siuvunga, tamani kutua miut. I'm here to say a big thanks to you, Alec, for all the years of service you gave to us up north. It was never boring with all the interviews you've done, which gave us so much information. You will be missed, and I won't be surprised if you come back in to replace your other workers. Nakomi, omatui nasunga. Thanks, Alec.
0: Nakomi, Alice. Phoebe, Phoebe Nasek. Tamari kuk tuamiu manna. Tusakwi lau neati, tekani tutai mi tuksia ummat. Phoebe, manna. Oka akong nalakpodi.
2: Aso, nakomi makayaru. Takunga kutakikay nakata. Takunga niyaksuta. Tasi matutawi. Titsi katakta. Pinasuga nga ni. Nakon ang mga palera ng mat. Nakong may kumapagdiwa ka matama nga kay na kayo nga. At lwi ko minasungo nga matutawi. Unok ko ka sa naraksugo piyo nakpasungo may mat. Ari pinasuga ka mo. Pinasuga ka sa kami. Imini ay tuti ka si marang mat. Kami siya sunilo. Tapos tumi nga pinasuga ka mo. Nakong may kumatwi na kay na ko nga. To say you do not the action of Pacatabo Tarsuillo. Game at all.
0: Nakome Phoebe.
6: That's a good one.
0: Charlie Watt, the man I cooked to a mute, the kind to time me, man, a petalong neaco. That's where Alec, a conning maral, the canage, now loud in Pinner's tea, Simon, Ohaha de Hattasimam Megavuto, a missive with you. A cow ni 40 ni pinasoximalam mat kanu hakpi gumabiu sali
7: at digeng itu kalau nak hakpi gumagalok so ilam na lima ti sumaga jak ko kalau nak ketika nak ko me gumapadlu tu nya takalero na tan alik tay mangalima tu nya juak tok pinyak ni me pigi alok simatilunga apak sudah kata sungalo, kanu itu kata kita kata sukulu tay, maya kata si magakko. Pijak nito nito kau si majaka apak sulah kami lo. Sudah jak tukar lanek, ipit tunek apak susah ngat sune. Ilangan ni, kanu itu ni alat kau nak si mal kita kata si majaka Allah. Kata ngutit sakat sukulu, ilangan ilu anakulu. Illegal to Lupinaswa and a bit to get to go. Nakurilla Tarawa, they malu to a look you Namisukalone, CPC, McAula Chisimalong, my inuni to so much Chisiara socks and a Hanuil or to Halamanga Tamane, Nunatine, Nunatin to in now young it took. Canada Lima Milo, Hanuil or Nerian in Nick, Ipigusum in the Sunni, they may have to song Amal Nunatuami Tamako, Aulato, Attigingi to Nukatas, they may have to song Mata Angomatio Nahatasung Tamakuninga, they may the Hanwil or Tirunic to so much Chisia socks on the inunning. Ino to the Angiolum Upigus to good Alimming Pinasong Nagasimalayanga, that can see be seeming inunning. Tusaw magayang nito ni Amisunik at kisimani nga ipinakluso ng mga hawli manakso nila. Kingo manak langalaktok, nalunang ito. Nipinga tusa yukalito akami nalaw ti mga yakalaso ng mga lalaw nipakat siya kakakluso ko. Tukisi kumatso ko hanoy lang na kaya nga. Nakukulakit taka ang iyumik, nakukulaka ang iyualam ikalakso si mga inunik. Tamani, nunakutua miutuin naumittuin, nunakumituin naumittuin, nunakutua miuasanni tamakkunenga, tusaumatit si siakasoksuni piusakahta suunma. Aalik, nakokmeik. At sunai langitakit, imma haa, pinasutti sein, kinnuumanaktuukalla suti teemme katta suunma ta, taanna saanti uuttuutikilleku. Nokkaraya kasuala rojogala kutaktei tsardi ya binagala rojogala. Tai mail tai mail ya tunda kaya haksna la koma. Inu sutto ginna masole fuati ni. Akau ni sipi simit simala kala waksone. Nakok mai ngai aling ang ijuma.
0: Nakok mai sale. Piau na sibudi.
4: Man mi ko tau yung aliyo paninga nako mi ko matina sa nga tataka ni 40 years luto ni tutavik ko hatalo yung mat operitsurulo hikat siya hutsuro taman na to nako mi hatatak
0: nako mi
4: tau nako
0: mi yeah Jennifer Money, good to have you. My name is Chahamat. Today, I'm going to talk to you. How are you doing, Jennifer?
8: I'm going to talk to you. Kukuing ako bihat siya sa mga bi kinaw ka luwak pata taman na tusak at sa haknik ang mali tusaw matit siniinom nik pimmariyo ti si Maravio ino sila mabong ni for di akaro yan nero katak mata ni biya siya rapiyo tilo taman ni Milo pigyalawak ni Ravit pani bihatigit sigulo upigos ko nga nakok sa sungalo Inom makirulagi alulaw tina hikaroon na lang gabi. Aliyari atinik, makainimik. Ino si Hatsialuti. Timi, pigun nangin natin loko, on na si Laagabit. Taman na pinasawa hakni, uhitusong imat. Hikat siya hulakarit. Upirosok ko nga, alik. Very well deserved retirement. Pirk wala lang ayo nalunagani. Risu, hikatuin na sune holiday li kami. Ammalo, pimmariuti ni pinasawa haksimat sa ino sirani. Dan aali. Ili rasura laagani uvan ni nakurit siya tara tusarat saha liraluak mga amma. Uhala vi hakatta sungu hatalaw yummat nakurmi hunga. Kailutuk tau gyal lasuni. Upi manak mali anak mat

0: archives ni himi kohulau ya ga ki ngoni nga ni ane khasi mali ga makang ngusuli ba lusu nga I lo alu tu sakta utu singi lok mi pa hongat tu sira spina hongat nakuk mi santi malupina so hati ki susi Daniali gad bua kutua mi ngu hati ki mi yavu inu sinni pao komat tukta vilri hatta suni upi rusukku nga Hikat saya laku dik. Ulu sip saya tam.
1: Nakuk mek?
0: Nakuk mek. Nakuk mek. King uning anika.
1: You pidak kebik. Damari kuk tua miuk. Mana. Takkan itu tayin mimat. Pula kek si matsuni. Mana. Atu ina ulok pali. Yupi.
2: So, hai. Nakuk mek santi. Hai, yupi. Yupi tak kebik. Ulatu sakau kama ipasalo ta kung iti kung na matapula kaya kung na matala ya ulo ang pula kaya at sangi kaya na kung ali ta kani retire la lang mat ta kay kila lang mat la yun ili na manakto ko tingi may ako hikak na lalak tiyo galwa na kung may kumat sugo akka kung na miso ni tamanay lakso ni tamanay ngin siyak si mamat tusak nito niyo jadi cisong ito ni tusak tau gaya ni tusadi cisong ito ni teko alo sinya saudit tay may song man ali nakukumiro mato yung nakait 40 years luto ni tamani gabit hikak na relaktay takayik sinyong ito kero siya walang amat nakukumiro mato yung tamang wakain na kuma
3: kamayo pi
4: mai ko bunga mai ko kwato bunga kutrami bunga upi go shwala hata go matsunga ali hikalasi gabi no khalasi gabi lagi akasakka ge hikalasi gabi akoni kala tusagatsani atti gabi na lauti kutuina mitto 1980s ni 70s gal ne utuina ga hamejo atwarnemu loxemajorna pinastu loxemigavit allasimani nuitsisungutsusi nunavimolingerni sunatuerni nuitsere hattasimari stechumani 1980s nilatta tuttavi pigialorsiamman teemangani tusaudikku lanaalautikku tusaksausungavit akuni alulottok haikashilaagavit Nakok sabala hatao gumabunga. 1980s nigin nasta upinga ko hikaktilutit William Lumne hikalungma inangi katahtlaw si magama. Pinaso hati hagaya militini aliana hatalaw si amat. Ilitsiyo me yupalo si matsungalu detsume nalaw tiliginungmi. Tuttavi ripsa hatasunga, tuttavi pinaso hatao lohto hatasunga upinga ko. Upigus ko nga, hikat siya ako di pigun na siyang inestilo nukhala si gabit nakoksagyan lao tigutigatan na pigun na ngin na siya lang gabit sunatuin na ni pinaswa ko mayatin ni pinaswa ko nikong kalapat mahay nikot ikasagyan niko na liyago tuin na pigun na ngin siyang inestilo nukhala nga si gabit hikala si gabit Nakomi Alik, for all those years.
3: Hi. Nakomi tau maiko hala gavit. Ekherata ma pinaso hatigi loksi mabagit. William hikaktilugu. Ikalule loksi maganno. Kutua galu mi ilniatio hattatu vinit. Katingati tau tilluvit. Ikalunni tuttavimmi tusaksoetsi loksi maganno. Teitsumani 1994 ngutilugu. Maiko aula ya khomi yuti.
4: Aula ya mejaga. 1992 vini yo yuk isoga. 1994 nguna vini yo yuk. Da iso ikhakalaba miga kutain na ikhalun nini gilak si majabu. Teikwa kutra galumi ilini yati usu vini kati ni khalak si amata ikhalun ni. 1972-73 mi kutu ilini ya te na ilini ya vi kutra galumi tu. Ukuin asungalok tuvini overlaid lugu 19, taken in 1992 and

Ila temit sa execute sa na tela taking sa lengmin namo ni kat liwe sinatu magilaw sa mayanga temit sa yang na tigutamon sa execute

ila sibulla pami sila kanina siya mga atak tamani kiballang mit mukalimala ulugi arbian pia kalung unuk makunne palena na tawyut ni geloni 20 anoi clear yaxlunim ni lasina tamani 1 millionim akago sekenela gatta o martigo o aneloni 20 mit uni unia tamani 4 mi umaxlunim Kansanamme nammatke ajamiteema unnuk nuia naktugok minirattalunim taksilerattang naktugok nigeloti 20 anoi kliaa naktunim nigilasunna tamani 0 millionim akagu nuia gumaktugok ksenigo ublukut allalakpallia umaklunim oangne gumaktugok 20 uneiunnia tamani 10 mi umaklunim igluliga ajung mili unnuk nuia naktugok Minitwina realik, taksilerat talunim, kanang nang naktu go 20, ano iklia yaklunim, nigilasuna tamani 1 millionim, akago, nuyugo maktu go, taksilerat talunim blackout, nune yungnia tamani 7 migo maklunim, kamani toalit unuk, nuya naktu go, minirat talunim, kanang naloni go 20, nune yungnia tamani 2 millionim, Akago nuwiye laulu niksenigo allalak palliya umaktud. Kanang naloni 20 anu ikliya umaklunim. Uni yungnia tamani 11 miigu maklunim. Sallig mili unruk nuwiye naaktugok. Makutuin nagayalik nigeloni 20 anu ikliya yaklunim. Uni yungnia tamani 5 milunim. Akago nuwiye umaktugok. Kanang naloni 20, una yung niya tamani 10 mi umaklunim. Naoyani li unnuk nuwiya naaktut. Makutuin na realik kanang naloni 20, una yung niya tamani 6 mi lunim. Akago makugumaktugok oang nero maklunim 20, ano ikliya umaklunim blukut, una yung niya tamani 10 mi umaklunim. Tagwatako sila temin nina aski yaw ila. Tamani ki vallamit unnuk ama akagu.

Asmin, uki ang ngalaw at liu 19 tamani 65 galaw ko. Pihuk pag miyam na uki ang ngoming mata, ako yak pag liu uki ok pang mata man na inu na. Abdok tayo ng galaw at nga kablo na uya ko akluang ito na ako gama. Pihuk yak pag kando. Nariuti makua inuit juga mi ubluna lihat ni biju mehok mata dan pihu pihu yak pekano onik pekalu kap tinu tu ahwila ukia kelalu arti lu temani aktu pemeralu ku tuk tukun itu ada nama Ubiyan ako ni pang nimaklo nga ama sikirama tamang tekitoan ni. Pang niwok na nga tayo na perublugo tunuwing imiaklo ilu ilu ito blugo na yoka ang ngalaklo tamang kwa iharaw tayo na katokinaklo. Kanukaya pero kaling magyala lang na ribigo. Bigo tula ka lang na malubag ya. Nungkay tumi na maslunga. Mumakping ngaw ni Lulama. Mumakping mukhaglihin na sugu, pero ka na sugu, ublakot, ang ikaw tigyaw maako. O kaya ito tam na, yung musa, pekatigiwa ka ko, tako ang ubluto, o kaya ito, ama ang ayawa, mumakping mi, dahil ka ni, ublit daw yakap na. Tako, nireyak siyang ini, naksakin na sunga, uliuhin ang milo, ama patang mik, ama hunang mik, kaya ang ugalo, kinguling. Dako na kaya kayo na ini, nakakain na sa ubla ko, ang ikaw yung marama, tayo na piruplu, iluik ka, kukumilik, ng mga nyata. Kaungmat ng mga yaktong maso, apur yaktong maso, par yaktong maso, na may yaktong lako. Ang ikaw lang, inutubo ang tako ang kimaksuin, nukakik. Mumakbig, mitay ka ni. Ay, ikaw yalak po. Ako ahakpaksunga tayo, unialakpaksunga, ak